0: tiyo mo na lang pare.
1: Iyo man lang, Jeremy.
0: Rasgo na mo dali, akaw. Dandan, akaw, amarsaling kura na lang kipa dyan.